0: The time is 11 o'clock.
1: Yo, namiri bookmark yolngo. Numakangama yolngo radio news.
2: Yo, bookmark. Ngarany mkadol Sylvia Ngulpidich. Kadwan yang arato daw numalany gurupan politics update ngunung ruki di nauko seat ko mulkaw. 10 years ko ngay ngunili di kan seat ngur jingari ruwar pala, Mr. Goyola. Kaya on ngunit na kung ngayon ni Jaltin ngay to being ready ka yup to na. Ka war pala na kung mak ko yula na wala walang ngunit ngro kiri na kung ngayon ngumiri mar wala lang na kung hindi wala lang kang ngura ngayon ngo kung kayo na raw yul ngo bili ngayon ngunit maringi ngunit limurong na Rom yul ngo lembur lekang umur dal malak malang gang ruki ngo rom go nak kon yul ngo rights ko malang ai kan ngo le di jen gar yul ngo rom go kaya on go nak kon ngai ngo ni bicano nga kam ngo ni ngai ngo ni kun ara yang ngo ni di jamany because tak kon ngo ni ngo ngi di rom do to al northern territory government bai ngo walal nak kon ngo le ke butoro bicoro kamak maktor yul ngo rom go kayul ngo voice ko limorong. Ngurong ide room do. Ngayon ngunin yaon go yupton ya. Kunara yun ya jaman. Ka ngunin na kunakun doyala lang umiri nal ngay jal kriwapton war pala jamao. Hopefully ngay tungon nili din akun nangoy ngay jama marjin niya maramin ka ngay tuka na kun still kung ka yun yan yun ngun. Katiyang ngun bala na kun doli di seat of murka ngay yaon go lapto na ka by-election yato ka September 12 to ka nakunyaw ngole mo news ko nga ma nguni ngay nguna yul ngo wanga yul ngo ngurki di ka try jelkere wapton seat ko kujok iwar ngay ka ngurki di jaltin ngay to ngurki di jelkere wapton jamaw seat of mulkaw kangon di din nakun kalay ba pari ngor galing ngor. Kadoli din ngay gojok, marigili mo rin nan ngo. Toli ngay ka family ngay tam galiwin ko. Galiwin ko po yung ngay doli di. Kawarpap ni mo rin ngo maringi ka background nan ngo di ki di gojok ko jama ngay kan jama dili health ngor, nurse ngor, male nurse ngay. Ka jelkri waptun ngay ka ngay tu jelkri ngupan warpala yung nakun ngor ki di jama o. Yul ngo limurong kung ka yun na ngay to limurong represent yul ngo merchin parliament ngor. Kaya kawalal mo ngon ngon ito ngay voting ya by-election ya ka September 12 to. Kabala niya.
1: Yo, thank you numalang ko. Butter ito daw tambal yul ngo ready early.
3: Yo, namin book pag friends ka families ton ya daw nyumukulin bing real tinto yung napurungal radio lil nabodo announcing numalang uning ito Rio Tinto mine plan Dorayon naman ito alto jama mining lease wangaw mala ka daray no malang do ka napurong jama mire mala daray na pun ito nama wanga marking boy o bounded boy ka sign mala lecho kung nango ka barriers mala do Rio Tinto ng napurong ayang lecho mire ka respectful ka continuing napurto communicating no malangalo marga na porto rambangi kungga on jama ngala palmiro ga wa nga wattangu mala muni ni jalo pulo dao dipal ni do contact number lel 0492415285 kabulo ara to do lakam number gam 0492415285 o dipal ni to emailing walang govcommunities@riotinto.com Kabula do rakama last na govcommunities@riotinto.com Kabala nya, thank you.
4: Yo, book mak na mil no ma. Ngara ya ko bul kana oi. Ka wanga ngara ka do ara yol ngura idea nulun boy ngor. Ka wanga ngara ka di pul kam idea 8.9 ngor. Tap

0: The time is 1 o'clock.
1: Yo, namiri bookmark yolngo. Numakangama yolngo radio news.
2: Yo, bookmark. Ngarany mukadol Sylvia Ngurpidich. Kadwan yang ada to daw numalany ngurupan politics update ngunung ruki di nauk ko seat ko mulkaw. 10 years ko ngay ngunili di kan seat ngur jin gari ruar pala, Mr. Goyola. Kaya on ngut nakon ngay ngun di jaltir ngay tubing ngay di ka yup to na. Ka war pala nakon mak ko yula nawi wala ngun di ngurki di nakon ngay ngumili mar wala lang nakon hindi wala lang kang ngura ngay ngo kung kayo na raw yul ngo bili ngay ngun di maringi ngun di limurong na Rom yul ngo limbuli ka gumuru dal manak maram ka ngurki ngun di Rom go nakon yul ngo rights ko malangay kan ngun di jen gar yur yul ngo Rom go kaya on go nakon ngay ngun di bichan wang akam ngun di ngay ngun di kunara yun yang ngun di jamay because nakon ngun di ngurungi di Rom do to al Northern Territory Government bay ngo walal nakon ngoliki buturo bichur kamak maktur yul ngo Rom go kayul ngo voice ko limorong. Ngurong ide room do. Ngayon ngunin yawon ko yupton dya. Kunara yun dya jaman. Ka ngunin na kunakun doyala lang umiri nal ngay jal kriwapton war pala jamaw. Hopefully ngay tong nili din akun nangoy ngay jama marchin niya maramin ka ngay tuka nakun still kung kayo niyan yun ngun. Katiyang ngun bala nakun doli di seat of Murka ngay yawon ko lapto na ka by-election niya to ka September 12 to ka nakunyawon ngulim rin news kung nga ma ngunin ngay nguna yul ngu wanga yul ngu ngurki di ka try jelkari wapton seat ko kujok iwar ngay ka ngurki di jaltin ngay to ngurki di jelkari wapton jamaw seat of Mulkaw kangon di din nakun kalay ba pari ngor galing ngor. Kadoli din ngay gojok, marigili mo rin nan ngo. Toli ngay ka family ngay tam galiwin ko. Galiwin ko po yung ngay doli di. Kawarpap ni mo rin ngo maringi ka background nan ngo di ki di gojok ko jama o ngay kan jama dili health ngor, nurse ngor, male nurse ngay. Ka jelkri waptun ngay ka ngay to jelkri ngupan warpala yung nakun ngor ki di jama o yul ngo limurong kung kayo na ngay to limurong represent yul ngo merchin parliament ngor. Kaya kawalal mo ngon ngon ito ngay voting ya by-election ya ka September 12 to. Kabala niya.
1: Yo, thank you numalang ko. Buturi kundao tambal yul ngo radio li.
3: Were you removed from your family or community as a child in the Northern Territory, ACT or Jervis Bay, you could be eligible for the Territory Stolen Generations Redress Scheme. Many Stolen Generations survivors have already applied. Applications close on 31st of August 2027, so there's still time to find out if you or a family member are eligible. To find out more information, call 1-800-566-111 or visit territoriesredress.gov.au.
4: Yo! You're at it. Anyways, the Nagarako hour, so stick around. Let your money kemala coming up. I think it's today's the day for lovesick manike. If you're malan numaka heartbreak, a lovesick numaka, wherever you are listening to Yulung Radio right now, this one's for all the namala, the heartbreaks, ka lovesick kumala. Yawarin ko, ka mixmel kulgo, and mado lovesick, aben. Dal numalang request ya awa kabalanya opening up jatuh manikai aku ka On Bended Knee by Boys to Men kawatna
5: dal numakangam you're listening you're already a limurong dal limurong program the policy you're ngawalang kangaran ya aku belum pula ka milingin bu milingin be arsen tangarilika jama kabalanya

Yo, man magmanike, man magmusik. Yo, naman ike ako. Let you all laugh on me. Ka eba. Ka ni first, ya. Urong yung mga kol. Ka Mr. Reggae. Ka L.I.B. You coming up next to Rutun, manike, ako na yung meron. Walk of Life by Dire Straits. Mga ama yung radio 88.9.

0: The time is 4 o'clock.
1: Hey, this is Slow Mango. You're listening to Yolngu Radio, 88.9. Mein Muck.
2: Did you know that stores in remote Aboriginal and Torres Strait Islander communities can join the low-cost essentials subsidy scheme? Community stores that join the scheme can get cheaper wholesale goods for their store, and freight is included on those items. The savings get passed on to customers, which means cheaper groceries for people living in remote communities. Find out more by calling 1-800-833-570 or by searching Food Security on the NIAA website. Authorised by the Australian Government, Canberra.
3: You, katur jali murtu kadual nga madawo ka nevipu ridi ako meliadosis. Yan wala niya ngayon important tawo limurtu ka nga magamaram. Marka limur suka maringi din na kajaga limur ngko limur kaja mar kole family bawala miro buk mako kadawit malang idol ngatili ngo dap mana we yuru na kun men mak ngai dual bulongo nirpanarao marka numat wonga ma because ngai don yang ni dual idin ngoni this time of the season na ngai to in the darunare room do dart from dole di
4: media doses yang ngai dual boyak warakan ngai meter na namreo bacteria dwali ngay dwali milia doses te yorkia. Nina ngay lika nguna bala nga dry season di nguni waljan mreo nyo alo yung ngay ka jinawa meter nguna munatak ngulgari. Dari ngay nguli hindi meter pala ngay nguli na kun dwali bacteria na kun buwalk tun ebya na bingo munatak ngunya bala ngay karawan na ka nina wangara muna karawan na munatak ngur bingo jinaka ngunya ngay to dawat tunan na kun buwalk tunan. Malaman itu mana yang kagak pun malah ngura-ngura, nguli yang kagak, uang ramen yang nguli diangi bakteria yang nakun miliar dosis tu ready aku. Malah jamir yang itu dari yang gawal kan meter, yang itu ada rip yang itu breathing yang kadang ni yang kagak eh yang ngura nakun ni bina, karena nak broken. Tua lagi nakun naui gamur dua meter yang itu lagi naui nama dua lagi ngamatam. Abutul bicun dia kita o yaka nganya baik karam wale wale ngulakram yaka ketika iyo ngumalaka nina tiang do riri wala buli ngatam iyo ngumalangu ni maka riri aku ngatam diabetes sugar riri balanya kanguni orang ni maka uli ngani jiluka meter ka kidney med riri meni uli nika nungulik di riri tunni ka buruj riri meri ka cancer dia ngurunya nakun wala jan ngatam bulin ngatam na duale media doses bacteria nakun numangal tugare bundin awe pun numa dawala mir mala yurngo yurngo mule numa tuka kiama nakun na ngunya kapu mir ngo mala nyama di ngo wanga ngo kana nakun na jurum tun duale numan du maram di duale ngiri.
3: So advice ngunin din wala pam ngalirong yurngo wal including the reading maka already back dun ka nguni malang nguni reading nguni ngay kan ya ko yang almari maracay cya ka malang kuyo yun duma duan yang nguni kudat ya wet season chel krip ya always tan ito kagama ka cya mar kuli bawala miri waka yan akun matuka fluid darwa taking kapun ngay meritir na wi man mak rumbal kuli murung building up ka meritir yindi heat kurumur ka indi tuki gango na win wala chenya dengi di room do dari na rai ka pala nyo room guna kun ngara kadal nirpan program remind lang ay dalia pala nyo yu kadal tulang malang manik kay nirpan few songs or so kadal malang listeners ko.

0: Kundin malam makan ngakol Next Generation Rocco Beach. Kadera mo yako Mervyn Mulady, Southern Side of Town, ga Shelley Morris, manika yako Rain. So marama nakun ngay Rain bu ja manika, ngaran dir per, yaka ngaran noticing ngay ngurung o walachan bu manika, ka second balanya bile bat manjmak, ngay to Darion maraka. Ka ngulin makan duka diyang biliwa na ngurungula rungrungin ga radio machin mawutun mala yan nakundaw dal ngurungukan ngay grupar Mari Maracay nabipu meliadosis ngundi ngay ngulikadali di dry season do jinawa munata ngurungul ngayir kakalkun ngay ngulika ngundi tungayin di darayun kakulmul na ngundi yindin darayun na induka tulikur ngatil ngay do ngundi dawarto na kapu ngayin jo dawart marambala garwaral surface ka meritulia ngay nakun mari ngurungja risk ngurja yung mga ni already ka back to nga ngay mara riri jamar kulin ray pero yung walto kaya ka nakon meritro parol skor blu yun ka jaga nung malang ngay ma this wet season ka jal kripo ya always to kagurukam mainly meritro ja riri miri mala yung ngay ka jamar kulin ka tap rang nung ngay niki nyumukunin bari jici mitu na woy ka darchel kyan gay ngay atul yapayak yan ngay dual daw nakon ga reminder groupan marka numato ngatil mere na meru kamani gine na you know balanya be away plenya ka main maktual dao bili na kun numato marche dal dao ka still ngako na tanyula ka ngolin numa marchin do ka wandin ka wutun numa marche radio numa lango numa ongum dao kan ngorongo yako yang al around Meliadosis Gamari kan ngunia ko yang alja marace ka continue ngai tu doli tidawo polo buku marma mira ka ngurung ngai kan ngunia ko yang al ngunia ngai ngoli kadole di julo ngul ngai ri ri jina munata ngur dara tara mirinya o dry season ka gal ko ngai ngoli kan indi wen wal chen go ngai tu dariun bala tu ngai ngunia dawat tuna karon na ngai tu kan ngunia ngurain ka pui na ngai ngai lega ma karor kum ka riri ngai nguni meritri jatung ngai tan mira yung ngai yung ngunin ngay ka already back to nga ngay really mala ka jamar kule ka ngala pala mire pala mire donya ngay ka marchi kula cha indi nwal chan matuka ngunin jal kripu ya guru ka manyan waka ngay dal mewi hot mritir matuka jaga dmala ngun ma yaga ki kal ngarara yur wal yur dal yu jama kal kurba ito ngay yal yun wanga ka yur da ki jama nya ka fluid ki darwa loki ka ngata ki manjmak loki darwa energy nungo rumbalago yo kadwal mertu pulu ngama dao
1: kadwali bacteria na kon Meliadosis pui dwali ngay to garin na kon ngirim rungal di pa rumbalin ja tuwala chen ngunin na kon small cuts malamalin na kon jichi malay kadwala chen dito ngay to njurop tunja ngirim rungal rumbalin ja ka puni ngay to malabon namin ja dwali Meliadosis chariri pala ngay na kon do nawin bocha may ngamang mayon diyan ngayon akong dalgina kalim rungal rumbal ngunyay malangungol na yun akong yin di metir mapan malany ngunin buya ramir malany tuwal ngay tunay chaman jichin ngalim rungal rumbal ngunyay ginagay chaman ngayon akong dual ngalim rungal rumbal ngunyay ginagay na akong dual buroy kong lim rungal ngaltri ngor kabulo na ngor mulukur ngor bambang bulong ngor kawip wip malany ngilim rungal na ngo jina ga dual jina ga ngai tuna kon ma panja ma yin de meter buya mer malan ka tuali mere do spiri na kon ngai tu gari ngale mur ngal rumbalen ja rep ni ngale mur tu no man nganya wata ngale tu no man mara ngai dungule chen de gari ka rep ngale tu na kon ka pungluk tu ngi ngai ga ngula na malan mi wiri dual bacteria malan buya kora kat na kon gari de li ga pungur ka ngi ngai tu yor ngo nga tunya dual na we Meliadosis chariri flu balay na kun batala ka gormor ka kanang ito ka kuya nga nga matam yabi yan confused na nakon nga ito wipunan ngo ngir nga ito kaya ka nakon nga matam ngir yun may makom ka riri na kun na maunya nga ito nga atun katuali malan na kun nga yung inawin tumilakan na milyan diaki Meliadosis ko bacteria ni tumaram Rip malayong ngomala ngay to dwali really develop na kun walangal mar ngay to walay huyen gama ka kulma na rin yang alito loko tapatong mirki ngirin bong tapatong nirpul tungulan na kun ka namir ka balanya meringun ni ngay to dormok balanya awal chan ngay na kundun na we buna nga limurong ni inguni yol ngo rire minya yakan dawar turo ka marji marji warang ulkur ni rin gijinagan yan wangang ul na ito unay saip na di pong rire ngo melea roses ngo
0: kadwali na kundun ni daw ngay kan lea kaya nga limurong ngay important limur to warpa marang gidi akidi pilih aku yang nak kunjungi ni adalah dari dort meram nawiyo yindi walchando wakat ngunya kunjungi lika dari di kadi yang wata yang hanya agama kayu walkian nak kunjungi matukan nak kunjaga dia kiri kangole ini aku show kadi tu information gua malam hari ni kawat pil ngunu nawalan nama kawalan malam tunggu ni maringi grupan malak kadi kiri room gua na dan gua nak kunjungi kam gamuru balanya same teams matukan walchan ganya darangan dari di tak kaya ngama mak ngai balanya lingkura bangi nak kundo ngir ya kan ngir ratala maram nak kundo runai kun gam ngal par kun maran rao ka ni tu ka dibicen goyang ayan benguni nguni di ngal par ngai ban ngai ngai palanya nguni di Meliodosis like I said earlier ngalan malanga encouraging ma to ka darwa maybe fluid loka mritir ngai dal mritir dalian wallo ka ya kawal ki jama dinai wallo dalio kalkur walal baitu ngay yali yun. Yur na bukwar war yur jama na angula na kunyad, rapid jama, cleaning up, whatever. Now it's just too hot. Ka always hydrate nuna na yun rumbal kapu darwa. Also ngulin ito nga yung kukuruka na raw now it's the time. Ka doon yung alatu ka pial numalang gunara yun. Ka till next time. Kadual numalang lurukun manikai. Till next time, don't jadu makangama. Kadau dau show yolong radio ngrian.

0: Arako yako abanu nje ribe angaranya liyul ngela krama gagaeli yo kato la wanga ngrengare kura nina kalopa ka radio grongara do la wanga ngora yor mo radio atko abalanya
1: yo na mere bok mak ngarain ino tonde ngara kawanga inga galeven komor sire pingor kanga mai numa kadol ga yor mo radio kura

0: там же не молели. Посоло ло салабу, ло и санавари, малангело рагой сияру, аре аре. Бурпен бия ману сина рагой вондолу, айру таге виянганку, ло уле уле. Itagaro, taulo banu amzaro tanga, tatima malu goro au. Itagaro, taulo banu amzaro tanga, tatima malu goro au. Konda bonda na weri angabulu, motu alolo sarangu, lolo gai bondo, banu anelu musu. Wesite ama itamangu, tarima loge, tarine mea. Siste ama ita mangu tarima loga eso tarima Tarusave bagi ute bagi mbangana wa Tarusave bagi ute bagi mbangana Taru huesa boli boli andori ya utari Taru huesa boli boli andori ya utari Blare tanu mbe mbulare tanu Taru vanagina lolimbo e taru lolu wala uwa Ne anga namaranda la te iaru tambe ne gamba ningu salema vindoro tam sina ngalelu Oso lolo salabo lo isana wari ngalangelo la wisi aru vare arelu Namburu tembi ya manu sina la wevondolu wari lo tabe vianga lolo ureu Blare tanu be, blare tanu be, o taru bana vina loli bo, e taru loli wala ua. Ne angana marandara te yaru tambe ne gamba ningu salema vindoro, tam sina mwele libo. Koso lolo salavo, lo isano, mwalange lora wesi yaru ware are vini. Buru tembi ya manu sinara wevondolua iro tage vianga ngulolo u Buru tembi ya manu sinara wevondolua iro tage vianga ngulolo ule ule
1: Yo, 5 PM Friday, jinambala ngaro angama Yolo Radio, live music hour
2: Chris Amolimone!
3: Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah,
2: bang, bang!
3: Yo, yo, yeah, yeah, yeah, You didn't know, hey, yeah, ha, ha. Get a money, Dad, you are, hey, yeah, ha, ha.

0: 요 왈롬당호 10PM나 요 나미리 북막 요롱어 누마강아마 요롱어 라디오 뉴스
1: 요 북막 아라님과들 슬비앙을 빌리지 가드원 양아라도 다오 누말랭그룹반 폴리틱스 업데이트 오늘은 로키디 나우코 시트코 물가오 10 years ko ngayon ngunin lady kan seat ngor yun nga rirwar pala mista ko yula kaya on ngunin ako ngayon ngunin jaltir ngay to being ready ka yup to na ka war pala nakun mak ko yula nawin walal ngunin ngor kiri nakun ngayon ngumiri mar wala lang nakun hindi wala lang kang ngura ngayon ngo kung kayo na raw yul ngo bili ngay ngon ni maringge ngon ni limurong na rom yol ngon limurong ka gumuro dal manak maram gang roki ngon ni rom goin na kon yol ngon rights ko malangay kan ngon ni lidi jen garyur yol ngon rom go kaya on goin na kon ngay ngon ni bichan wang akam ngon ni ngay ngon ni kunara yun yang ngon ni di jamay because na kon ngon ni ngon ngay di rom do to al Northern Territory Government bay ngon walal na kon ngon liki butoro bichoro kamak maktor yol ngo rom ngo ka yol ngo voice ko limorong ngorong ide rom do ngay ngon ni eon ngo yup tun ya kunara yun ya jaman ka ngon ni na kunakun do yala lang ngon miri nal ngay jal krewap tun war pala jamao hopefully ngay tungon nilidin na kun nangoy ngay jama marjinya maramin ka ngay tuka na kun still kung ka yun yan yol ngon at yung bala na kundoli di seat of Mulka ngayon ko lapto na ka by-election niya to ka September 12 to ka nakunyawon ko limo news ko nga ma ngunin ngay nguna yul ngo wanga yul ngo ngurki di ka try jelkari wapton seat ko kujok iwar ngay ka ngurki di jaltin ngay to ngurki di jaltin ngay to ngurki di seat of Mulkaw. Ka ngun di din na kun kalay ba pari ngur galing ngur. Ka doli di ngay gujok maringkili mo rin ngo. Toli ngay ka family ngay tam galiwin ko. Galiwin ko po yung ngay doli di. Ka warpap ni mo rin ngo maringki ka background ngo deki di gujok ko jama ngay kan jama dili health ngur, nurse ngur, male nurse ngay. Ka jal kri waptun ngay ka ngay tu jal kri ngupan war palay na kun nguruki di jamao yul ngu limurong kung ka yun na ngay tu limurong represent yul ngu merchin parliament ngur kaya kawalal mo ngun ngun ito ngay voting ya by election ya ka September 12 to kabalanya.
0: Yo, thank you. Numalengko, butter it daw. Tambal yung ngon ready early.
2: To wali, parak tarawa yung ngon ka merited redicton diphtheria dial community ngor. Yung ngon malaka redicton diphtheria ngunin balanya na kon infected jiji rumbal ngor o kurak to ka jiji merer. Ka balanya nito yakamin makum ngir yun. Maram ni to jakin marka nunay do ka family nungo kalmom dipungri diphtheria ngor riringor. Tuwal jakin walal kan ngurong umiri guru par jamar koleo. Tuwal jakin ngay to ka kalmom uripo mala riri. Nito maram tuwal jakin every 5 years. Diphtheria jakin nito free maram diale white pill. Wajpil jama mirmala ka mariti kumenitilil walal to gurupan diphtheria ka flu po yakjin. Ka ngunini ka kuyanga ngunini ka ririktun diphtheria mariti bala wajpilil ka wangi walalain check up ko.
3: Hi, my name is Joseph Grimes and you're listening to Yolngu Radio 88.9.
1: Yo, R&B in the Makadunya nga maga hip-hop Yolngu Radio ngur.

Yo, nama nga mayul ng radio ramen gening kati ulkurka kaya talamra dual nga radio nga madol balagum murukat cirkun kalengor. Thank you.

0: mangara jo damage wangara ko melengen be be an ko dal program ni ko ru ko ral ko mala balanya mala to na na rangers na wangaja. You're listening to Yolngu Radio.
1: The Perk.

0: Tôi là next one giờ Carton. Bao mặt người Carton đôi là một tay lấy cả các bạn. Yo, Puruj, Pukuyaj, Yi, Ngataka, Munin Yakai Chal, Ngarakuna Kato,
1: Yaka,
0: Manaka Mutale, Ket.
1: Hey!
0: Ket. Na, ko tuya, ket tengora. Yakai! Piermak! Yata barka! Baroka mutale na kwara ni ngara kai werwen gora tika koloko ka baruya na kwara ni ngara kai werwen gora tika koloko ga baruya na ngare ya lacho lengo ni leramro mutale ka miwere tuana nguni ya wayin ja marchelele mak ngai ngara na yoro lokana yul nan ngbiani ya yoro ngara Tuangara yakawara yoro wine gungo one day. Ngai toya wangana ka mewire mutale o. Palangai wangana biakap. Ngara one day na bay. Wal ngai yi. Paro ka mutale. Paro. Nakuwara ni lere ya borol yona. Pil ngara chulpana linguna. Nunguya makni yaj. Ngatalukana katra. Mana ka kuya. Yo. Chawari nana ngare ya bili ngare lundu miru. Ngare mak lundu tibe. Kit tun marchi. Kit. Yo. Mingu mana dikka kit tun amia. Mia puno ka mendong. Ya ka ngati burapto. Tuwe ya mudika nang tun gura. Yo.
2: You are listening to Yungul Radio 88.9 in Ramin.

0: Joo, tämän mitä vuolongaa maa viermaktaa on.
1: Ja minkä on aina? Vamana. Alukkana on punna aina puoliva ja näin kujaa. Pää kaana rangilla. Rangia aina puoliva ngattilu vanga.
2: Joo, ei?
1: Burum. Hattu kyllä kaana. Hui, nämä jinkar, marja rungia maa, vangalle. Maku mitä kaa.
3: Mie?
1: Mä en juu, tiaka pravattu. Minä sanoin, mä ajattelin lopullakaan ja family's kun hän bim. Jaka pulpulu. Kuijan kanssa lopullakaan ja alan koo. Kamai pal. Kuijan kanssa lopullakaan ja alan koo. Avipena pulle teikauro. After school. Jara rop talakarun talakar. Baka muanga talakar. Kangoina. Pala jara rop tunale. Kunda wana pulle pulla lopullakaan ja alan koo. Wanga ja kunda brown labanya abanya ka chait wanga ja ka tik wanga ja irungu nemlen special nemlen ben kunda mlen yonga na pre ne la ka na mangu chimir wanga ja kunda abi bele ra ber kunda wappa na la pro ne na na nga na ber la kuppa yonga na kuppa wir tura ber la yol ko be na nga ne kamal wappa na ngule plakana na ngule Naukuna kam daramu yako. Mita urutko, chikir jama miro, chikir ngajala la jama. Kawipia, taika mrapula, mrapriya mri mrajala wani na paman. Felicity yako, taika. Felicity yaka jikabi. Felicity yaka, Miss Ross yo, Miss Ross taika yako. Pukubriya mri mrajala mri. Walaupun kanak-kanak, walaupun wakannya anak pun gulali, ka drink nangkap pun nanti ka belanya biskuit nananya, baru nanya, baru beli flower kuluk tu nol walangku, biru beli belinya, wakin ku, kuluk tu nol kapu kau mepun ya lalu, ka drink ku kanau kapu, ni, walanya, ini
2: nak
1: Kakul nga na purung lega nakap. Al bala puru kapu ona minya le. Lan bi pamat jan. Tay ka ro ang pung ka dir jibung be aja la. Pano ne ta. Ero puru ta. Ate skul martin minya le ngol ngol kol ngol mai ngol. Pula te ka mri ngol tin ya. Ol martin ya un ro kono pok ko ngol ngol. Ah, titam jale na na na na purna le. If for a little bit, we will take a little bit. But I'm not going to talk about it. I'm not going to talk about it. I'm not
3: going
1: to talk about it. I'm not going to talk about it. I'm not going to talk about it. I'm not going Jalan nuna nama ringi, kami jalan ada akan punya nama ringi. Maaf, kami akan mengubah ini benar berangit punya. Akan mengubah ini. Kecungat tu eh marci benar, tu eh berangan lihat berangan taruk. Bisa mukul taruk.
2: Jadi yang berani berawang.
1: Nih, marci yang berarap, berana berana berana berana berap.
3: Maaf, tu mukul taruk lagi.
1: Walalah yang uli. Kabila jur mawalang ulo tapto na. Biana banyo na ma? Ana prol ben tapto. Anga na pung kayo ngo ngole. Wepo.
3: Mhm.
1: Gor yo gor ena.
3: Ngal
1: mat nya wa. Ko no mar ko. Ngal mat de pesa tara ben. Abale jin ga na le. Kawang ka na pun pra wot ot na luani. Ba brle. Tar. Tar. Tar. Ran ga ngole kata na. Finish that. Kangana pura le tarana. Amar tinya na gawala na otr nilti. Yeah. Otr na le. Ano nga mura kertil tay ka ba tarana mo ka le mata. Okay. Wala le minya na ni le pulang ka na mya.
3: Oh.
1: Bill na. Kaje. Wala le minya ka ngole. Pe ngale ba ngala pal mrein pal ba pa ka. Hmm. Wala le minya le ka pur next day ka school ngana na minya le. Ngara ko bian le pokomar te ka ngai pamal ngarani bin chudor dar pamal
3: mura tarin go yo tarin
1: bi wala go ir go na ay wanga jo miak tonga nya oni miak go ipuna no no tuya buko metre pero kala wala buko metre ngai yo ka mate bro utu na benara na ora nya ngaya wa ku muda pamanya bin chula be mamla tar pun bintu ko na yak akan na bang ai wang ka ngai nga ko ha ko wa na na mari una rim seven una rim seven na for multi grade ko na na mari na ai mar ti nga pa ke ngai ja bro dan dite okay who won bigana ki ka ba amla api ja nang gatao ya gatao nang bujin po ya ni okay ni anarbia narbadao
3: narbadao
1: narbadao
4: my name is Paul and you're listening to Yongyu Radio.

0: The time is 5 o'clock.
1: Hello. Ngaraya ko Naipiri. Komana. Ngaraya korwa ngati pungkan kan ko. Ka numa kor ngama yorngo radio.
2: Yo, ka welcome. Tango yorngo manikai wo awa.

0: yo ngaran yaku Fabian Raivitka, ngaman makaryul ng radio, 88.9.
1: Tuan ya message, meladosis po. Meladosis jadal James kunele kangura munata ngur. Palanya mri ngay le Darion mri tira ngay le James jadawar tunabi ngur munata ngur kamak palang ngay yol ngur rediktor. Palanya mri ngay le Darion mri tira kawatta le mri tira galkeri yaka dawar tur warangulil. Mundin ito dawar tun warangulil biak pileke jalkripu yukango. Mundin ito bayang ngo jalkripu yukurukam ngay balang James kari nganakil nukal jichikuru. Mundin ika gumur dal maram ngir yun nikayay kurukum. Unika ngalpar yun darwa mritir ngalpar. Unika gurum urumurir. Marichi ga duktay nangu u marichi health center lil. Tuan ya message pingu Northern Territory gapman kung una dawin ngaray na jesta dilipuma.
2: Yo, you're listening to your radio in

0: This educational material is produced by ARDS. It is funded by Anglicare NT under the Communities for Children initiative, supported by the Australian Government under the Stronger Families and Communities Strategy.
1: Tawin ngay kanon nila kangal, mamay, nanok ka lang ako'y ka mama. Yako, milpo na ngay ako. Kamala yuto yan mara ngunye. Ngay kan tawin la kangal. Yuto yan mara, nirpa mara ni mara'y kangati wang angor. Wala min makan wang ngunye nyan.
2: Yaw na wang, lalo pambit.
1: Lalo pambit wal kaninan. Nati ka mara'y gawin po mala ka naipi. Ama, kabulong ama, wipo di bala, milpo na yako. Ka, julibing mukha nga dali ako ni. Daw niya, kalakam julibing do. Marang kalangan ko ni marawin niya, ibing mo rari bambit mo.
2: Kabalan.
1: Kabalan, larong al na marakan. Larong al na marakan. Ngati, mario, marang yung hansing lumachin. Marakan ko. Bala niya, walo na kung ngayon ni kurmo, na mit na walo. Ngayon mit na warakan niya maladingganan. Buto na mir warakan.
2: Yo.
1: Tingganan, napa niya na walo. Palawan niya lang yung martina yung lungin ka malabunan matina. Kawip-wip mo ka malan na warakan pala na kunawin niya ngura. Paro, punan wali matina. Jekong, nga nga ma. Yo. Pala niya kan daw yung lakang lungin niya ka marin nanok lang ay ako yilpa. Madalarongal niya yilpa.
2: Okay ko yan.
1: Ka marin na ngati yo. Madalarongal. Lea dumok ngay ako marakay wala. Ngati ngarak ko. Larong almadaw ni Mandang. Sa punan na niyo ang angon jawa namin.
2: Muro ka niyan.
1: Muro ka niyan, madapunan na niyo.
2: Nan bala.
1: Mumbo na madang. Iwara nga o.
2: Maribik.
1: Ka maribik ko. Wala lang ko ngayon ni punan na niyo wala ka nilin. Wala niyan almadaw niyo. Ongan jawa almadaw marakaritin. Bili wala almadaw niya yur. Kapulo na kung madaw niya. Pero wala almadaw. Wala lang. Nawe. Marangamatin. Kawal ko rin mga prabiyar ko rin mga kalmarkin ni Barco mula pika na YouTube mada tapunan walang wala mga ingatan wala wala kan namin ko rupa kapalanya.
3: Dual numakangam you're listening you're on radio Limburong Dual Limburong program the policy you're on walang kangaran Yakub Lambula ka milingin bu milingin be arsen tangar lika jama kabalanya

Doan yang ay walo na ina clock na AM. Unito walo yun na kalay bumayan. Pero do kang ay zawat turo walo.

0: Yo, nami ribok magyol ngo. Numaka nga mayol ngo radio news.
1: Yo, bookmark. Ngarany mga dal silbiya ngol pidich. Kadwan niya ngara to daw numalany grupan politics update ngunong ruki di na ko seat ko mulkaw. 10 years ko ngay ngunili di kan seat ngor jin gari ruwar pala, Mr. Goyola. Kaya on ngunit na kun ngay ngunit jaltin ngay tubing ngunit di ka yup to na. Ka war pala na kun mak ko yula na wing wala lang ngunit ngurok kiri na kun ngay ang umiri mar wala lang na kun hindi wala lang kang ngura ngay ang kung kayo na raw yul ngo bili ngay ngunit maringi ngunit limurong na Rom yul ngo lembur lika gumuru dal malak marang gang ruki ngo ni rom go nakon yul ngo rights ko malang ay kan ngo ni lidi jen gar yur yul ngo rom go kaya on go nakon ngay ngo ni bichan wang akam ngo ni ngay ngo ni kunara yun yang ngo ni di jaman because takon ngo ni ngurungi di rom do to al Northern Territory government bay ngo walal nakon ngo liki buturo bichur kamak maktur yul ngo rom go kayul ngo voice ko limorong. Ngurong ide room do. Ngayon ngunin yawon ko yupton dya. Kunara yun dya jaman. Ka ngunin na kunakun doyala lang umiri nal ngay jal kriwapton war pala jamaw. Hopefully ngay tungon nili din akun nangoy ngay jama margin niya maramin ka ngay tuka na kun still kung kayo niyan yun ngun. Kati yungon bala na kun doli di seat of murka ngay yawon ko lapto na ka by-election yato ka September 12 to ka nakunyawon ngole mo news ko nga ma nguni ngay nguna yul ngo wanga yul ngo ngurki di ka try jelkere wapton seat ko kujok iwar ngay ka ngurki di jaltin ngay to ngurki di jelkere wapton jamaw seat of mulkaw kangon di rin nakun kalay ba pari ngur galing ngur. Kadoli di ngay gojok, marigili mo rin nang ngo. Toli ngay ka family ngay tam galiwin ko po yung ngay doli di. Kawar pa mo rin ngo maringi ka background nang ngo di ki di gojok ko jama ngay kan jama dili health ngur, nurse ngur, male nurse ngay. Ka jelkri waptun ngay ka ngay tu jelkri ngupan war pala nakun ngur ki di jama o. Yul ngo limurong kung kayo na ngay to limurong represent yul ngo merchin parliament ngor. Kaya kawalal mo ngon ngon ito ngay voting ya by-election ya ka September 12 to. Kabala niya.
0: Yo, thank you numalang ko. Buturi kyo daw tambal yul ngo ready early.
2: Screening for bowel cancer is simple, private, and free. Your free kit is available every 2 years from the age of 45 to 74. If found early, 90% of bowel cancers can be successfully treated. Doing your screening test every 2 years can help you to stay strong and healthy for yourself, your family, and your community. For more information, have a yarn with your health professional or visit indigenousbowelscreen.com.au.
3: Hey, I am Thomas Busby.
4: And I'm Jeremy Maru, and you're listening to Yunga Radio, the best radio in the NT.